0: Ive vinya na wive mwivoko Daria Rwimbo Ndumari
1: Niende tengwira muthenyo munthi ati kirenga yarathima kana kirenga yavanga kurathima no nginye yarathime kirenga yavanga gutugirie no tugagiria rirenga yavanga kugweka wega muthikirio kugutina mundu ngiuga ka vindire ngai auga e muturo aku no gucenjia gutina mundu kagirereria wano kagia sara muturere waku aguga wenga tuwerere kiava ni tondu avandu agirikite gukoro evo kwina kaundu ngai athiete gukoro agika itagwa God's faithfulness ati vindi sion dere ngai yavanga kuika kaundu kene wikaga ni tondu kene ngai te mundu ndagarurukaga ndasinjagia mivango yake no nginyegi gakinyanira wanega kinyanira rusu kana ukenwa nginyegi muthenyo mwega akinyanira kugwo ni tubati gukora tukimenya ati kavina karan kai auga ni akurathima ni arathimaga kavina karan kai auga ni agweka wega ni wikaga wega kugwo kirathimo kiragi gya kumuthikiro gakinyita mwanangi kuno nugwetera kavinda karasa mwanangi kuro twira wetererete gweka vinda gakinya
0: Walikia kweva vinya na mwivoko Daria Rwimbo Ndumari Avomitambori ya Wimwaro FM.

0: ni kalidhari ule anga yeveza mundu rimbo ni ekiri ugungi kumana na mundu
1: yes
0: kwanza evangelist wa kanitha akiburi ya rejo katikangu uri na tina na kamuthuri waku aremiro yokugurira kakuo kenge kaugira tika kugurira kakuo kenge ati wangi kuona ngona kana kakuo
1: aka
0: wangi kuona ngona kana kakuo
1: aka
0: oi ma ngimwira oi ma ii muthuri tumuregu no uri ari ugendaga mundu to no evangelist bagendangaga ni magendangaga jadu agicoka ringi after ringi chumi ithatu inya akambithira ringi na gakua kaciria mbikagira waka
1: no we ndugekangagira muno
0: ni gacenjagia no ri muri ndu tai twingi toko to tai twingi no ri chumi igire ithatu gaka no gacokera gakuo karia ni na kiambithagira nako kumbe ni rwimbo mbecaga ni rwimbo kagate ni negwire challenge ndu amburirie mbere ando
1: ah
0: amboli di embere ando tauma kanitha service ura atunga tiri magenda ka vestri ni amboli di va umbere ando ai recho kanguri ka wira tika kugurira kuo ke ngimwira mtimuregu no muthenya wa ngai wa kinya ngai no kamba ka kuga guce ukuru mona kana gaka ngai no akamba twingi
1: oh my goodness
0: I na ngimwira ngiuga mwanani rwimbo ruru gitu tigana na ando tutono ma gucambithie ni ma jambithirie mbere ando na ngime na pio ngiamba ngitika kuthika nda murithi
1: tampotige
0: yes
1: kanithare
0: eh
1: no korogo kuita kaundo gaka nginyegio monthe
0: ni monaga ngalirikana
1: kogunwa mono mono mono na kava
0: ni tona naga
1: lakini ukoro kengoro ni wimukaku
0: ni namurekirie tondu ndi nguaga ni uri riri ni no ni kandethirie kaundo kauni gatho ni kahe kithomo na tondu thina ti mundu yendagira tika ku mundu ukithura kuri agucenjigie nguo wa sande wa sande wa sande wa sande no na gocire challenge yoni na mitikirire ana kwani na chambire ngiona ka arega kumbita kando niki arega kumbita niki kana betere turikie andu mambe marikie no na ni andu engi atungatiri mare leaders na ndwi ngiona no anjambithia ngimukua muno kwanza na ngiuga ndikamwariria no munthi uyu ni mutungatiri natwikire mutungatiri
1: wow
0: muthuri wakwa ni mutungatiri ndu ni mutumi wa mutungatiri no ni tu ni tutungaraga maita mengi
1: ni tutungaraga maita
0: no nginya muende by force by fire
1: tigana nando alu na makaria na makaria kumu ni karwembo ni kaundu kaumira kerugire kuma kwe kaundu werirwe na weguire gatahu kenia nguru
0: na thina uria nae na guendi muno muno muno tundu guthina pio kutura mbia pio nginya gatura nguo ya gucenjagia
1: yeah
0: Yes, igere ida tokabore oyingi wekira ukethagirwa nayo. Kuthiena. No ngimenya muthenya wa ngai nugakinya. Na ngai agiuka.
1: Haya, wabekereria dagika ni 30 ivithukite kumasia badatha igere cia kirago tuna recho kei. Rokano rwake ni na kiambiririe kia wini wake no gwa kiambiririe. Kiambiririe na wega. Kiambiririe na kwamba kuru atiriri woka ina nyembo cia ciene na nui na nyembo ciene miaka igana acoka uru atiriri ikwawe wakaria kamoga kuo tondo enya kono kone katika yani no kreka kuvinyiriria mundo koro tu completely eh no go tuera gano akaregirie biyo tondo ndirona ta kwemo karegi kwa puta tare bien de magike ne chawa chawa we aya tiko tambe to soke ruva aleva wini wa kutigana na ando avanevo tigana na ando ya siarwa ehe wambiriria tia
0: na ambiriria na thire kwe producer na bire ngikira rungi ambire du ngibire du na bire gutunga rwimbo rungi rutunga pore pore pore pore Riboro hari kana dire ngiarie na producer eta kwa Siokino Andrew Siokino dia inambia dia inake dungi thinkiarie nake na twarie nake akimbira recho ni mukisi kimbira recho umasai sorry akimbira recho hata kama una pesa nitakurekodia kwanza dire kondere rwimbo runa shilingi ngiri cigana ithatu
1: ruru watigana nalo
0: akini rekodera na shilingi ngiri ithatu
1: yes
0: na namurevaga bandai
1: ii
0: na giti kila kini rekondera agi kindi kidi ya rwimbo rwakwa gi gambiri ya kuruskuma
1: wow
0: runa gedaga kwe tumareu ni kwe tumane getha at least ni getha bigwa nani natuika mundu ndige gwika ati
1: yes
0: gi na dara ujing shadow gero yes rejo no awine rejo no awine na menya ngai ningumonia ri kibo ya ngai yes. Nagu guti undu mundu age uteki na mbora wine no tiki uti undu gika mbora wike no nginya wire ngai wini vuvu ngai tonda nikio urona riu nambiriria kuina ciene nikio nerire ngai mwathani batu kiambiriria ciakwa
1: yes
0: na tikuina rumwe njoke ngire ngai umbesa getu rwimbo rwimbo rukiguna ngoro ciandu
1: yes
0: na ciakumiriria tondu ni nae mukungoro pio no ciagituma ngue bakuve ngue pio ucio ane challenge re
1: kaboka ugatigariete agitumaga kuona makiri
0: na ngai nake akinjokeria ringi
1: wow
0: akinjokeria tu
1: all right ruamukiru atia
0: rwimbo rugambuge ni ruamukiru wega ana koro timuno
1: yes
0: no ni ruambiririe ni ruathakathakirwe guku guku imwaro ni ruathakirwe ndigi complain ni ruathakirwe
1: yes
0: na do nangito nginya kwa ina celebrations ya imwaro anniversary was it 11th
1: okay.
0: ta kiu
1: turalingire 10 na yana ona
0: na na nge twa rugituma bitu na yona ni rureka wega
1: yes
0: ndu na nitite wega na ngai akimba nyingi kuwa tudite na mbere wega
1: aya kwina ruona ro YouTube account yaku ruiskene taira thimo cia ngai ruruwe mbona ruta rufeta tuve history todo nirono kiava history ya rwimbururu muno muno muno in fact bodikirete ko tuyathakuru rwimbururu no atene keda turuthake no nginya tumbe thomukire ruthakuma kwe mwene na atwire kana no gutuvaru tho monthe
0: rwimbururu la tuni na kuvarutha ni turuthake ruthake pio todo aruru na testimony aru todo ba univaru runiro rwairwa rwakaire rikuma ruria
1: okay
0: na Nelio reuna ambiririe rwimbarunge rwina. Nona na charijo pio. Na riu by then twatungataga kudugita wa Kenya ga diocese. Na ngai within no time ngai agichenjia maundu. Tugitumwa Thika diocese. Bishop wa Thika agituma marua ni arenda mutungatiri umwe munini we na family nini athiko Thika.
1: Okay.
0: Ngai nake kibingora njira.
1: Wow.
0: Rejo amuthuri wake Thika
1: 237
0: yes riu nie ngithie kundu gitagwa Thika
1: yes
0: kuni kuri rwimbo rwa okire ngiandika rwimbo rutiga irathimo cia ngai tondu ngai kuni kwambiriria kubingora mirango yakwa
1: wow
0: na thire ngiandikwa wira ngiambiria kwola mbia maundu mako magicenjia undu die sidagia
1: yes
0: ne iraga nini ndura bare gicagi
1: yes
0: ana leptoa ikaragana o amwe ni mabete mbayo ni marathama ngine ithira ni nathama na matiga maundu mau magichenjia nyinge twikana ningu thithika nde na meshiria nde na mipango within 1 month to twikito thithika ngimenya iya nyina abiririo go pole ngithira ni nathi
1: ehe
0: githithika
1: ehe
0: ngi rwimbarungina
1: yes
0: irathi mocianga itire mibaka to ni kure nathire wira murithi nyandikiuga na dire giandiko Kenya mpya company na wekagira madhafu makarimu mwone kwa wano na Kenya mpya mabas
1: yes
0: korea vika section 9
1: wow
0: ne ngikara ku for 5 years ni mekagira madhafu ngai shote
1: riwe okay mbere atodieta na mbere rugano ruru onekana ni ta testimony right
0: yes
1: ya uria maundu mava okay rwimbo rwa mbere waruta wina mathina mengi rwimbo rwa kai waruta after they know you go senjia kana rugano ruru go senjia
0: ni uma
1: tika toba to thikiriria rwimbo ruru turaririe muthenya o monde ni irathi mociangai na onkiroria wega vyo no ngithikiriria nginya gicigo cia nyimbo cia Rachel K especially vana twambiriria thina na avatoka ringina kana toka ringina irathi mociangai nukona ni ta testimony kana arageria gutariria situation ya muturire wake uri viana taruthikiriria la

0: Gakaneko. Gutura tura time. Uyu ni mwagwa gutura tura. Vatu semana gina ya kiongo gwa kiongo.
1: Le ava pas tengi jaja. Toaya rikimbi jaja hukia vazi.
2: Aya.
1: Mwemu satande. Satande za kaya kivore wa limoni ya chika ure. Wazile leva u.
3: Nukwisha.
2: Akiri kana hando hau.
1: Akiri kana hando harea.
0: Tusiaraga medali tutausietira.
1: Atwaraga nisani.
4: Ya nandangi tumelao nisani yange kukoka kukona.
1: Arandria kwa nile ndo ni muikire magana matano nandria na mo.
4: Oh siya maguta. We
0: wanagwaya ni tuwale gire kumigura.
3: Entitlement ino andarume meneo by the way. Ya umaku shuali. Ati mundu avorele. Esawa, waregire mwana wakana mwana emu nini. Mwana natuweka mundu mugima kana nukinire high school. Mwana usi akore tu akirela, ati chutulie tu mwamba itakuwa sawa.
2: Aje.
3: Adu unakuja kuklaim mtoto aje. We asumu hata una mtoto na life iendele.
2: Ati naogopa bibi yangu atasema nini.
3: Ukipachikana mimba huko na juu kuna bibi.
2: Yo, Harume please.
0: Inagumwa guwa rimbo.

0: Nareu modikeria wa muthenya wa Jumatatu nginyagia Jumaa da mugwanja nginyagia tha kenda sia muthenya nyitanagira na Karimi Magi aka Totola Embu
1: nera kirena ngai ni tondo wa gutonia mathinda mama ngamukenera ni ndo wa gwitikira gututwa matigari make ngamukenera ni tondo wa gukora muthikiriria ni twavota gucemania muthenya wenge murathime mande ko maturirikanagia tirire muthikiriria uyo niguo muthenya uri ngai aturathimira ni twagirwo ni gukenera na tukenerere waringi